Sani ni da ba da mani ni da ma ba ga ma ba sani ni da ba ni da ma ne ba ma ba sa ba sa ma ma ga re da ni da ba.